Ere tal sali verso 5 nashteli kakwa ashal chabil. Abanana kwashke pa huli pats omake. Narunak la unakak ekibli pats oma in sali kakyu am. Likakwa mak ashal chabil sala kyu am laat. Naruna nakak ushla kiruli nashke ajeli kakwa. Shtyob ankil haan. Laju am, diloklah kutang kain, lahat anghel, lahat familia, lahat sekem, uchishunil jik haan saka la pahal kuchili kausap da singkili nashkeli Dios. Huka na chiho kain na pikwila at kwang hunak lahat ay, lakakwa na katrosap da siruk in lahlok o nelebli na kihulak. Hukana chiho kain kuilaat kwa lakal. Kakwana katrosop da siruk in. Liruli awing lina uching. Hukana chiho kain sa hung komonin na kakiretal. Mahunta rohin chistiepanak ing anashkulish osop da singkil. Shbali kakwa. Kakwa nukos rosop da sirahral. Yakakwa nas nau chang kiru no kos rosop te si. O kanah nin chere li atin ku nas keli sak e li kakwa nas osop te si he. I haru peb li neke rah li sak e. Mare e ho kabal la o li hermanos. La o no ko puch uk na rah nak. Na kah nak li kat ik na chak ek. Li hermanos neke hulak chiru li auk. Na rah nak neke rah nak. Li rawin chapil ta el ne ke rah li hap. O kana li kakwa nash ke li hap. O kana ke li ne ke trapahik sa li konstruksyon. Rak ereta na kwityo li hap ik ane ke ruhin chish buk bali semento. O kana li hungun nash nao chan kiruna usob da sihe. Abanan kap antyo shiik re li kakwa. Kwasod la una kakushlaka ah gili kausop ta singkil la uli na ka. Abanan tento ah jinak kapabli ratin li kakwali nas jinak chera erip chirip ilerip. O kanah kwili kakwa chiruli hunala inch osop ta si hunak li narah li sa e. O kanah kinash osop ta si hunak chichiruli kutang hulak. Luk eni lok lakap. Kapantyo siya kreli kakwa na sinaw na tento na klao, karakib tento na klao, ho ka na kit katsolkib li tengkang, katsolkib li pantyo siyang, katsolkib niskus langkili kakomonip na tento at tinak teskulis o sobtasingkilim. Ho ka na lirati li kakwa na skutsiko na kinkaus li kakalink, arana okeng na Ihunak na shkul hunak li shosob te singkil. Marina osob te sihe ruk ili rawing. Marina osob te sihe hunak li ispele palchich. Hunak li rochoch. La otin to na kapab li rati li kakwa shrapa. Lips panak na shnaw li kakwa kahuna osob te sihe. Katsamak man li kateng angkil. Kapantyo siyang kapanre li kakwa ruk ili kakawila la o ruk ili kajuam. O ka na chiho ka ino ko siyik chitihok. Chiho ka ina runa kapantyo siyari li kakwa. Chishunilik aruli no ko srosop te sikwi. Kakwa kwa kat sa lisantil cho siya. Pantyo siya tiya senyor li sa ila li kachol chiruli kutang ka in. Chulili hona la in senyo na kakashpantyo shinkil chaku. Likachu am, uchish hunil chili kausap te singkili rahral kutangli na kake. Takwisita siya chish hunil ikakal sa likakaus sa likachol senyo. Hukadah kinakatsama latik angkil. Nakrahral ta siya hunal tanak sa likachol nagtento karakib chiripilkib. O kanah ki senyor nits amala teng angkinak to behek ta siyang sa tikilal sa santilal rahral kutang. O kanah ki senyor usap ta siheb chishunileb likwan kebchiruli raylal.
وسبت سيهبتش وني ليبلي كوان كيبتش.